0: brought to you by the European Union and the Danish Dairy Board in conjunction with Arla Foods.
1: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba amma bari ne muku bayani kun san idan me waya na bacci wayan na yin wasu abuguwa da bi sani ba idan har hakan ya faru a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke karin nisa sai ta ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta koda ba a amfani da ita haba mai gida ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet
2: asha data da na sanya ta kare
1: just ba na gaya muku ba
3: ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto update ka rufe manhajojin da baka aiki da su ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne
1: a me zafi ni fa bayani ne kawai nawa ka kula da datar ka dan kar waya ta cinye
3: more datar ka kuma leave it 100

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar kari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
0: mama Aisha. Ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
2: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi. Ku daure dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai dadi shine gida.
3: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot. Zaku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200

0: Bala san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba number waya 07 07 48 43 44 5
1: A wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close up 130 gram red hot za ku iya samun naku kasan daga cikin kyotu

0: Kivo Crema.
1: Lokacin jin daɗi, say Kivo Crema.
0: Idan na shayi ko lokacin shayi. Kivo Kivo.
2: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yagi rabon sa cikin wannan garabasan Close of 130 Gram Red Hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200.

0: tutoko ibẹ oni iroyin re
1: Ojuma bati moti di dede koye gola tori wipa she lowo long oba mi oge ni ojuma re lotuma mi lo wura kututu ni onile akpo otun akinyi onile akpo oshi anshe yin ni pele ibe oni ronye lo turu gbagbe de seti bo yin la tori ikani karun din lagarun tole lo kadondo wa zobia FM oni tun ni ojo isegun ele iti ishe ojo keta le logun ni nosu kefo odun ekbo ule ni merin din logbon Baba ti gbagba to se gbe ta gbese to se gbe ta lanu ko to tare la won ni ko so meje to ye waju ka korin ope ati iyin lo aki adeda ati asedo olohun oba mi oge to ni kokoro ku ati ye lodo to si je pe enikeni to ba wo ni fun sugbon awa dupe pari ti igba lowuro to ni gbogbo eda tori ti kugba won ti deni agbegbe bi su a fi yo won a fi ngboruko olohun oba mi oge gani jala jala luka bishi o ba ti wa Benny and a coat to Badog Bashema. I did the Shema Shinko at Baulelo Nito Abdul Gafar Akoni. I did by a new Mamurion, watch it bony. A Jamuria Joke my low rot to name. But you run it inside the member with my Bashani Lore. Shabio Pella, do coming up when Lake it and it to Jawi or Lubori. In way to a debutto, why yellow job, I met her. I'm not Tiberes in it, Dupe. For your banjini book, where you ludibo. Teddy Bo, Tetu Duoti Bony. Dèche bo yin lo fo mo dupe momo lore bo wa nse leri fun yin wi pe ijoba lakoyawo ijoba temi ati ti yin oni nse le yin lori o oni je joba temi nikan bakan na awon mo le igbe ma sofin agba orilede Nigeria senate won ni pelu ogun olohun o sese ko je pe oni odoye awon ti wo bo we lori oro awon olopa ipinle agbenuso fa awon mo le igbe ma sofin lo sole idi mimo gele bi ile ise orile de se so di mimo pe alara se ti o yanju orogun se ti o yanju ki lo wa de to dasi ko ti tinubu ti wo peter obi ni kokko we fi po sile oni ko bi ko binu koni kan kankan yo si mo ba joba re lo ni bakan na ewe gomina ipinle sanvara la wa oni beyan ma gbe mo be ba le dogun ka edogun be ba le dogbon ka edogbon ohun oni joko ba yin dinadura tebi po won pe kelu oro pelu yin o la be awon agbagba to nka won lo bi adota ni ipinle sanvara si nbe ni ahamo siwaju si ninu iroyin oro di bo loko ya mi nigbati ijaku akata kan to be sile laarin awon agbe ati awon adaranje iyun ni ipinle kebi eyan mejo ti tun se be jolorun ni pe ile ise olopa eka ti ipinle eko won so di mimo pe gbogbo eyin eyan agbegbe musin e mo fe do leri oronro looto ni ohun to jo ado olorodun gbamu to si je pe eyan kan o farapa yanayana lori isele ye awon to je ajafeto mo niyan ni ipinle osun atawon akeko won lawon won yi na tun gba ode kan lanu ode yi ti sojo aje lati fi ehonu han nilu osogbo latari bo se je pe oselu bo bo pa bo ba ko bu lese ohun ni eleyi ti won se nipinle awon baye to si je wi pe eyan kan ti tun se be ejo lorun ni pe won se kilo won ni edakun edeyin lerin iru oselu be ijoba orilede Nigeria won ni je je mo pe 80 kan egberun awon eniyan ni won be ni bubo ogunlende ti won ki so mo orilede Nigeria ta won na bebe lowo ijoba orilede yi pe edakun eja forile orilede yin ka wa bi kan fori wa le be ijoba sin so de mimo wi pe awon mo orilede yi na nbe ni awon orilede miran ta won na nse awosun siwaju si ninu iroyin oro lori oro eto abo gege bi egbe arewa consultative forum ati northern elder forum ni won se nse kilo pe igbese ti sunday igboho gbe yi o tun le da hawo o miran sile o igboho na si soro o ni e le toju mi yan mi mere o ni igbese temi na gbe o wi pe enikeni ko gbodo gbale baba mi lowo mi o fere gege odi oke okun okan lara minister lorilede kenya won ti fi esun kan o na lowo si bi awon orilede Russia bi won se nlo awon eyin orilede Kenya ti won fi won koju ija lekere idaraya lowuro titun ni iko egbe agbabol orilede Norway won fi yaje Senegal lami ayo meta seji gege bi Jordan won se fi yapanu lowo orilede Algeria lami ayo okan seji ibe oni iroyin koni ju ba nlo latori ikane karun de lagarun o le lo kadondo wa Zobia Abuja FM. Ije titi ago koko iseju me dogo ta lori ofi atamfani. La tigbo mwara wa funro nyi kakiri lewa ati loki okun. Abdul Gavara Kani Adebayo. Noti muro yon washe tigbo nyi. God bless Nigeria. God bless Kano State.

0: Malam Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gini na biyu dake kasuwar civic center a jihar Kano ba lambar waya 07 07 48 43 44 55

0: News type don't reach you.
1: Osanpon keri keri in bonan feli feli o iroyin kaakiri le wa ati loke okun
2: eto igbani sise ologun ti me die latai ba awon ti won fi oruko won sita ko se lo fun ayewo nipinle Oyo gele bi ile ise are se ti se kilo fun obi lori ipe wipe ki are tinubu kowe fipo re sile orilede US ti din awon idena ori epo ku fun orilede Iran pelu bi orilede Iran se ko esun ti Vance fi kan won akudede asiko yeyin eyan wa iroyin kaakiri le wa ti loki okun lo tun de se ti gboyin lati le se aladun wa Zobi FM loni tin se ojo isegun ojo ketalelogun ninu osu kefa odun 2024 to se dede ojo kejo ninu osu Muharram odun 1448 leyin ijira Baliki Zirewa Mirila wa ni o ma karoyan o fun yin pelu akegbe mi
3: Abdulgafar Akoni Adebayo Iroyin wa tosan toni gbera so lati ipinle Ekiti pelu pe gomina bi odun Oyebanji leni tin sadi mimo pe yin yin ni kani le se mi to sin fi idunu ati idupe han han si gbogbo awon eniyan ipinle ohun pelu bi won se dibo fun iyun ni ogunjo osu ti a wa yi ninu eto idibo yen si ipo gomina eleyi ti o waye ni ipinle ohun nigbati gomina so di mimo pelu gbolohun wi pe e te se yi odun mo ninu pupo ju ninu atejade eti olunowo leka gbigbon safefe re yinka oyebode fi sita ni ilu adu ekiti lana odeyi ibe ni gomina ti kepe oludije ninu egbe oselu pdp omowe oluyede ati egbe oselu adc bejide wipe ki won darapo mo ohun ka won dijo tuko ipele ohun fun idagba soke ipele ekiti bakana oyebanji o ki gbogbo awon eniyan ipele ekiti pelu gbolohun wipe aduro ti yin ko ni lo lasan o ijoba eleyi ta tun fe se lodidi odun merin yi ijoba emi ati yin ni
2: bakan na lori eto gbani sise ti ile ise ologun le wa se ti eto ayewo lori ise na n lo lowo nipinle Oyo ajo to nri si pinpin dogba lenu ise ijoba apapo orilede yi fcc ti bere si ni kominu si bi ogora won ti won fi oruko won sita fun gbani sise ologun ohun ko se wa fun ayewo na won se kilo pe kukuna lati se ayewo ko dara to fun eto gbani sise na won ni ninu nka won 941 ti won fi oruko won sita nka won 472 nikan ni won wa fun ayewo ohun commissioner ajo fcc omoba ayodeji abbas aleshin loye nigba ton ba won niroyin so nilo ibadan okoroju si wa tawon eniyan ohun wu
3: igbimo center for change ti pe ipe loni waranse sa pelu gbolohun wi pe ki won fi omo yele sore eni to je oludasile ile ise shara reporters le latari bi adajo agba ile ejo giga agba tin be nilu abuja se pa lase wipe ki won lo re fi si ahamo ni ogba won koje ninu atejade eleyi ti ajo won fi lede ni won ti so di mimo pe fifa gile gbigba beeli sowore o ku die ka to lori gbolohun eleyi ti sowore so ti won fi esun re kan lori ero ayelu jara bi ajore ti won si so di mimo pelu gbolohun wipe igbese eleyi won fe lo ni lati fi pa awon eniyan lenu mo lori oro awon oloselu ninu atejade eleyi ti won fi sita ni won tin so di mimo lati owo Joel Oke Odumakin eni tin so di mimo wipe isowo bi awon eso leto abo tele mu ye sese sowo re iyun ni iwaju ile ejo ni ana ode yoku die ki ato sowo re yi ona ni iroyin fi dire lede pelu gbolohun pe awon eso leto abo tele mu ye dss ni won gbe lo si waju ile ejo latare gbolohun eleyi to so sori itakun x ati twitter ni odun 2025 pelu gbolohun wipe are orilede yi Bola Ahmed Tinubu odaran ni
2: leka eto ilera ajo to ngbogun ti atankale arun ni lewa ncdc ti so di mo pe onka won eniyan 214 ni arun lassa fever ti gbemi lenu won ni orilede yi lodun 2026 ta wa yi ti arun ohun si ti gbojira si latari bi o ti se kuro ni ida 18 o le mesan ninu do 18.9% yin to wa lodun to koja to si ti gbera so si ida 25 bayi iroyin jade lati nu atejade ti ajo ncdc fi sita lori arun lassa fever ohun be lo so di mo ipo owo ti arun ohun gbe lodun yi o ti poju ti odun to koja lo
3: ile ise are orilede yi ti da gbolohun ese pada fun oludije fun ipo are ninu egbe oselu Nigerian Democratic Party yun Peter Obi eni to pe ipe wipe ki are Bola Tinubu kowe fi ipo re sile won ni ipe re nise ni awon ri gege bi

0: ipele yi ti ko mu ogbon kankan dani bi ti wole omo ati wipe eremode lasan o na ni gbolohun tin jade latenu obi je si egbe oselu tin lo dola lowo ni orilede ye papa julo latari bi obi se nsade mimo wipe o n kori awon aseyori kan eleyi ti egbe oselu tin lo dola lowo se ninu atejade eleyi ti bayo na nuga fi sita lo tin sade mimo wipe apejuwe ti ko yi ti ko ye ka fi wera won o na ni obi fi wera won nipa oselu orilede nigeria ati oselu ilu oba ti se united Kingdom nibi ti prime minister orilede won ti kowe gbe fi ipo re sile nigba ti sin sade mimo pelu gbolohun wipe awon aseyori leleka ajeka ti jobo orilede yi se koda be eyan ba leba moju oye ko mo gbo firifirin re ninu atejade eleyi ti obi fi sita lo ti soro pelu gbolohun wipe nise loye ki tinubu ko wa awo ko sirere latara prime minister celebrity ko ti se Keir Starmer ki won na si kowe fi ipo re sile latari pe mo se eto oraje orilede yi ati eto abo o mehe
1: Leke eto eko awon alakoso ilewe giga gbogbo nise tipinle Kwara ti ni ki oluko kan lo rokun nile latari bo se na akeko kan ni Alubami ninu atejade ti alukoro ilewe giga ohun Alimat Gabar Fisita awon alakoso ilewe na to imole si royin nipa pe akeko ti won na ko kin se akeko ilewe ohun won ni okan ninu awon akeko to fe ko idanwo lati wole si ilewe ohun ni to pe de bi idanwo lori won si ti so di mo yi pe iwa ti oluko ohun wo o tako ilana ti lewe ohun gbe dani
0: ijoba ipinle kano ti gbe igbese lati bere si ni se idanileko ati ipolongo fun awon fulani ni ijoba ibile merin le logoji ti nbe ni ipinle kano nipa bo sese koko ati pataki ki won lo re gba iwe idibo alalope won eni to je oluranwo pataki leka mimu ise akanse se fun gomina ipinle kano abba kabir yusuf lori ora awon fulani iyun arabirin rukayat umar gadankaya ona le ni tin sa di mimo po se koko ati pataki lati se idanileko ati ipolongo iyun fun awon fulani ati awon to je wipe won wa ni inu igbo kijigiji le ti sin sa di mimo pe idi atabalajo ti ijoba ipinle kano fi gbe igbesi ohun ona ni wipe eto ijoba awa ara wa ti onikuluku nje mu kodun re lasiko yi ki won ma ba fi eto re dun won eni ti se alaga fun awon fulani ni ipinle kano iyun fuldan eyin ti oruko re ma je alaje isani adamu insa di mimo pe igbese yi eleyi ti o dara ni ti o si se awon fulani ni anfani
1: bako na na egbe oselu people's redemption party prp ti fagile esun nipa pe won ta form ti o onka re to mokan din ni adorin fun rabiu musa konkoso won ni iroyin eleje lasan ni iroyin won ko fi mule kawon eniyan feti palaba re
0: ewe iroyin re tin so di mimo pe igbimo alabe sekele ti ijoba ipinle kano gbe kale lori fifagile awon ile ile ti won ko lona ti ko ba ofin mu won ti tun so di mimo wipe ile alaja meta kan eyi ti won ko si agbegbe ile ise panapana tin be ni ile itaja ko ati nkore ki won dawo bi odi jericho nigba ti igbimo won so di mimo wipe ile bi re iru re marun de ni ogun ona ni awon fagile ni ana ode yi ti alaga igbimo won omowe dalato aliyu sani ti sin so di mimo fun awon to ni ile na wipe layo o shoka ona ni ki won da ise duro won ni bo ti wule je wipe awon ti fagile awon ise ohun sugbon ti awon tan ni ile na fi gbigbo se alaigbo igbimo alabe sekile ohun so di mimo pelu gbolohun wipe gbogbo awon eniyan ti oro kan ni se ni ki won yeju si ile ise awon ile ti nbe ni kangis lati ile okere ni bi iroyin gbe nsade mimo pelu gbolohun wipe orilede iran ti ko jale wipe gbolohun to jade latenu igba keje are orilede america JD France pe koribe o nipa wipe ni igbimo to nse alami ati ayewo lori ohun nkan aja tin ba fefe wo ya aja ta pe ni nuclear won yo pada si orilede awon bo ti wule je pe dinadura waye ni Switzerland France leni tin sadi mimo pelu gbolohun wipe ajele itun ri si awon ohun nkan aja eleyi tin ba fefe wo ya aja ti won pe ni Atomic Energy Agency awon yo gbe igbese nipa sisiso loju pada pelu won bakan na ni orilede ran sadi mimo lati ile ise ajo tun ri si ora awon ajeji pelu gbolohun pe ko si nkan kan to jomo be laarin awon ati orilede Iran lekere daraya ni osan tito ni iko egbe agbabolo Portugal ati akoni mo gba won iyun Roberto Martini ti won so ni mimo wipe awon ti bere si ni gbe igbaradi latari bi iko egbe agbabolo orilede Portugal yo se koju ube sixta ni oni ode ye bo ti wule je pe ame ayo kan si okan ni won fi pe sita pelu iko egbe agbabolo Democratic Republic of Congo ni ipele akoko idije ohun ewe eni to je agbabolo lọwọ waju fun Manchester United tele ati Juventus to nti Real Madrid iyun Cristiano Ronaldo bo ti wule je pe enu nkan wipe arakunrin yo fi be ta sansan ni ori papa daada sugbon sibe sibe ohun ati akoni mo gba won so ni mimo wipe awon yo fi akoyo loni ode yi
1: iroyin kakiri iroyin kakile wa ti lokoko ni ju bayi lo odigba
2: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yin tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni a fi tun je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu odi en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori ito e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
3: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
2: okay.
3: T a mo si CDK CD CA RE application ni te pe ti e ba ti ni ni ori phone yin e ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
2: gas
3: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo san wo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
2: kini o ko ma se pe fe gbe won mara
3: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe oda je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
2: ogoji ose
3: ogoji ose lati mo sanwo
2: mo be bi n pe se won kokoko san iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo san yoku die die bawo wo se
3: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa niyan sa
2: ikini idi ti e fi se ba n pe ka won koko san le die de to di pe egbe oja fun
3: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mo osu merin to san wo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
2: eleyi
3: yo le mo san wo lo to ti olotu en ti o si fe pe mo fe san wo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rarara sa
2: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin ra fun
3: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pin ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun ola anfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi anfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rarara
2: nibo ni office yin
4: office wa wa ni block 2 Civic Center Ultra Modern Market. Civic Center Nilu Kano.
3: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eku. Be ni olotu.
4: Ero ibanisoro wa ni 070-7484-3345.
2: Eba n to pe lekan si.
4: 070-7484-3345.
3: E ṣeun olotu.
2: Oro leti gbọ lati yenu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK. Iwa na magore loni o le bade to ni dukia.
5: Ore wa kini le to roju koko bayi
6: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni onu gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti

0: sabu no bata ma na oriri aburu ribe ribe m
1: kedin kedin nye kari nsogbu ona ime ekwu nwe ka onwere nke a na-ekwu na agbado be ga agbado
0: ọ bụrụ na eweta ya a sị gị mama ma gị mara mma mmadụ mma kwuo ya mama ma gị mara mma mmadụ mma
1: mama
0: ma gị mara mma mmadụ mma mama ma gị mara mma mmadụ mma ngwagwu ebe a ngwa chelu afụrụ m tọrọ ọcha na sisi ọcha ihe ekwutene nke ọ sị na nke ebu nọọ naanị okwu ntabi ile bụ ihe na-enye nsogbu ị ga-ejigodi nwayọ na mbụ wee mee nye ka onye na-amụ egbe igwe ị mana onye na-agba igwe na-eji nwayọ ọzọ yiru ọzọ ya azụ ọzọ yiru ọzọ ya azụ ọzọ yiru ọ mụtazie wee zọbazie ya wee gaba okirikiri eweta okwu ntabi ile iji nwayọ na mbụ ghọtagodi ihe a narị ekwu ekwu kwụka kwakọbọ kwụka kwakọbọ kwụka kwakọbọ itiebezie ya wee bagie n'ọzọ kwụka kwakọbọ kwụka kwakọbọ kwụka ọ bụrụ ị na kedu ihe a na-agbagharị nke anụ nwa amarọ ka a ga-esi wee kwaba ya bụ nwaanyị ukwu wara maka na okwu ntabi ile bụ onye na-ekwute ọsọ ọsọ onye na-achị okwu n'ike n'ike ya inye onye nwayọ ọda mebisie ya emebisie wetakwa ọzọ onye mbụ si gị n'okwu ntabi ile bụ nke na-enye ya nsogbu ọ sị gị na m
2: a wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabansa mace ko namiji har da yara ma kowa zai iya girbinsa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200

0: Ai jikwa nwa we na agamakara tata. Gini bu ifa nwa na agbagoju anya ka iwenite. Osisi ka atubulu umunna maka na umunna no na akuku na enyu anya. Kere no na ogbo.
1: Koro ka njembe do na.
0: Aje kene gi.
1: Oh no da. Oh koro this ikuru na. Like my place Ebensi. One, I'm Ramu. Like after their own company, Naoga Wawa own. So one, I'm Ramu, la my place. In we came much, I'm one more there. Maka, one of them, I'm Omuro. In we share. Now, I'm not going to be Ebensi.
0: One of
1: them, Omuro. One of them, Omuro. In we share. And young Ugodi, I go here my village. I give free a gun to another place. Cross or boundary village.
0: You better give money, Ben.
1: I'm on here a Langwa. No more back. Here a Langwa town. Lumenge.
0: Ine kuma kawata wani. Ine kuma kawata wani.
1: Mata wata wani, Papa Yamura.
0: Good.
1: The only thing I get media about that, no gun. Galota one, like I'm now what after their own compound. Yamra boom wine, sonso. The man, I look at another woman, Yamoko, sonso wine. The first one, Anna Poyaman, them. You may see a Bogaga Galota wine. One, Yaha, there's the Abiam one, Motachukuman, I get that. So one, you, one Ramona, my place, and more than one, dear. When was she, dear? I don't want to get you my place. Because I got word that I'm a broken out of your maternal. Thank you.
0: Dico, Sri Wedi, Abramununa, Obudunas, Nasuno, no Manaco, Kuala Bulufu, Okoloko, Budo, Hassi Wedi. Mana Abatana is Zubezu Bibo, Anna Wukana, what a one, Yana Hania Hania, Anna Hai Kwangwa, Anna Hania Kwangwa, what a one, Bodi, Onyan Keno, Obajo Dolo. Ana dia hanye kwe dia onodo we mo ya bu nwa ana anabatia na otutu ebe di ichi ichi na ani igbo mana omena na ndi de kwaru ndi kedo onye no noge na
2: okoro mbede oma o
0: mbede oma
2: nde wa ha mo ada sela baba ndo wa zobia
0: no ije
2: ego beke wanne mpan
0: mbo no hia na aga niru
2: ehe biko ehe na bogo jumanya na ali igbo ntoro ka akowazira mo ofuma Iya na osu, osu. Abiasu na osu ana ha alu wadi ala. Mwabula wadi ala ha alu, na osu ga alu osu. Kedi, gini bu osu, onye bu osu. Kedi kaya gisi mato onye bu osu. Mburu osu.
0: Kuda? Kwa
2: zabu.
0: Iwa tekeri na otu waza chotu, ipatakwa na osoki ya richi.
2: Pa, nka abu haju kam na aju kwa gini. Nka abu haju jo.
0: Makiwe tibu, obangu juanya.
2: Pa, abu haju jo, abu haju. Kwa na monte. Abu mwonyi si ala ungwa. Amara mewere otu ebiri mu nne na nna ya muru naani ya ni si ala ngwe bim prepota naani ya ka muru wata wanyi ko obu amotagi nwoke amotagi nwanyi sofo ya bu wata wanyi amutala mama bela no no lo mutu muoke na abu mutu muoke na abu muoke na abu ahe bichisi obi nna ya hu tupu ya alu odi olu kwa la di mumu ebo olu di muoke na abu ahe omotala no lo emecha nna ya uo ka nna ya uo muoke na abu ahe omotala nezi mumpatala nna ya ka nyi ya jibiri Ubuoko na abaha bu ndi bichiri obi nna ha nna ya hu na azakwa ha nna nna nna ha ka were ni nna nna ya na azaha ha nne ha nna ahu ala azakwa ndo ihe zuno la ha na azawa akwara ndo umu ahu wata wanya mo bato mo na bu muoko na ha na azakwa ndo na azakwa ndo wata wanya ahu aluola ji muta ku ndo mo umu ahu bizi na aza aha akwara ndo biche na obi akwara ndo na aru ohia akwara ndo na aru ala akwara ndo
0: ama mo
2: mela
0: langwa mo
2: di
0: che ni che
2: nka
0: be bu mo
2: si na
0: ni langwa
2: kan na
0: ngwa ndewo e dika nwa da stella sika na ni igbo na aha nyenye na agbe be hanye kwa nwa ana emi eme otutu ebe na ni igbo na emi mana dika onye nke kuru si na obodo ha na aso onwele egwu ogidi tiri ife nde na erika nde na aso na ben na bo obodo nke nsi na anambra ana aha ekwa nwanyi nwa agbogobia ana aha yekwe ono na benne ya muonwa ma oburu na enweghi nwoke na ezinu uno ana emi eme na mgbe gbo ka mmara amaghizi mma m otisasiela na nke ugbu a
3: eva nwanne no mune kuno
0: ewe bata na agbata nke abuo di ka nwa ada stella siri we ju gini bu su
3: but never deny my cause na chiwelo danu
0: Edi ka o siri wee dị osu a na-ekwu okwu ndị be anyị ọkwa ifetela aka ma dị omimi maka na anyị maara na ọ bụrụ na-abata dịka m si wee na-ajụ ajụjụ na-ajụkwa ka nghọtacha gịnị dị bụ osu osu wee bụrụ nọ ndị agọọla alụsị na mgbe ezi gara n'ukwu ụkwa
4: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
5: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
4: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
5: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
0: Ndị anwụ agọọla alụsị ewee were ya n'ife ndị agọọla ndị agọọla etu esi eweta ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ wee too nwere ewu a na-akpọ mbụba mmụọ ọ ga na-aga ọ nke agọọla alụsị o nweghị onye nwụ ya alụsị nwụ ya ndị anwụ agọọla alụsị bụ ndị anwụ akpọrọ usu emechazie o nwere ka ọ ga-esi gbajuo dọla achọ ka egbuo na-egbu igwele onwe gị wee jee nyefezie alụsị ya nwelebezie ndị agọọla alụsị ha bụ ndị osu anwa ndị agọọlụ mana emegidego ụka wee bata wee ji nwaanyị wee mebezie gịnị wee fichaba mana ndị anwa bụ ndị agọọla alụsị onye nwa bụ etu ahụ esi asị emechazie ka a na-akpọ ndị osu mana nke m ekwute ekwe nwekwa ndị nọ n'akụkụ a na-enyekwa aka maka na ebe anyị nọ bụ nọ na mba agwa mba okwu onye nọ n'ogene wetekwe anyị na ya ndị wee afa gị na ebe isi akpọ
6: Adolisa
0: ngwa n'oge ka anyị na-eche
6: ajụjụ ka anyị chọrọ ịjụ
0: ụjụba na tata asị na ajụjụ ka anyị je batara taa juba ka a na-agbagwoju gị anya
6: kife kpatara ọjịda ahụ ekwe ka ụmụ nwaanyị metụ ya aka fe ụmụ nwoke ya metụ ya aka bụkwa ụmụ nwaanyị metụ ya kife kpatara
0: ododi Edi ka Adolisa siri wee jụ ịma na ọjị bụ ife ndị Igbo na-akwanyere oke ugwu dị oke egwu kpatara eji asị na nwaanyị adarị enu maka na Igbo na-atụ n'inu na-asị mmọnwụ bụrụ ma nke ụmụ nwaanyị mmọnwụ agba na-agba ọ ugwu a na-akwanyere ọjị ọ bụrụ na o nwere ihe ga-eme na nwaanyị metụ ya aka mana onye bụ ugwu anwa a na-akwanyere ọjị iji egosi na ọjị a ọ mkpụrụ osisi ka ọ bụ mana ndị be anyị na-enye nsọpụrụ n'ụdị dị oke iche ọnya ka eji wee mee nwaanyị akpana ya aka ọ bụrụ na nwaanyị kpị ya aka na ọ ma abụzi ọjị kata ma nọọ ugwu ka a na-akwanyere ya
2: asị m kedu ka m ga-esi mara osu ahụ onye ebe ahụpụtara ha iche ha dị ihu ha ọdị iche n'ihu nwa dị ala kedu ka esi amara onye
0: ododi ka esi ama ndị bụ osu etu a n'ụnwa gị bụ stella nọ ọ bụrụ na gị na nne gị na ị nọrọ ụlọ nne gị ga-agwakwa gị ọ ga-agwa gị na-ekwefa Nenda a ga-agụlụ gị ya agụ ịbata bụrụ onye ụlọ ka a na-eyiri akwa mkpụnana onye ụlọ ma ụkwụ onye na-ata ịnọdobere ana nne gị ọ gwa gị na-ekwe ndị a na ndị a bụ osu ree ha ndị a bụ ndị osu ada achọ ha achọ ịbataruo obodo mafa famala obodo ọ bụrụ na icheta mgbe emere living in bondage andy mgbe e mere osu icheta ya amalụ ha nwụrụ onwe ha maka onwe fa amafa ada achọ ha achọ mana onye ọbịa ama mana onye ezinụlọ mgbe o nwere onye nke ga-abụ ọ bụrụ na ị marọ a sị gị na ọ ga-adị mgbe ị ga-achọ ịnụ dịka ị ga-ama onye nke abịakọta ofuo onye abịakọta ofuo na ọ bụrụ onye nne ha agwarọkwa na ha bụ maka o nwere ndị ga-abụ ya nne ha ezobelụ ha mana ndị ezi macha ha mgbe ndị ezi mara onwezie nwa okorobịa nke bịara ọfụ chọrọ iji okwu ya o jekwe ọnyụọ dịka ọkụ etu a ka m o si ebidozi mgbe nwata ngụ anya ahụ ọ gbawazie ya isi garịgarị ọjụba ese o wee chọpụta ihe na-eme
2: osu obodo ọwụna na-ama osu a na-ama ha ụkwụ ngosi pụrụ iche ha na-enwe
0: ọ ya ka njikọrị akọ living in bondage
2: ị ga-amarịrị
7: ga obodo owu na ma na ba ya ama ha ani ga ogodo ni wo nye biara abia ha ga macha ma ha na ma ha ruru ten umu ayiri iri a ga echi sa ahia onye su nye mba biara lo ha ma ni nwe ike lu ha na ba ya nwoke emego onye nke mere ya no ọrahụ ụlọ ebupute ya na-eji ọmụọ ihe ga-ebupute ya na-eji anọga nọ na-eji ihe ụra ndị mmadụ ihe ga-akpọta ha megide abịa mee karismatik ndị karismatik sa emebiela ya mana eme ihe emebiri ya na ala mba na samshi a na-ama ha ivin anyị makwa mara ume
0: otu a ive njise pụọ ọnụ bụ na ọ fọrọ nwa mgbe nta abanye afịa obodo ọbụla ọ bụrụ onye ezi ụlọ ka a na-eyiri akwa mkpụ na ọmụ ụkwụ onye na-ata ịbata n'obodo obodo maara fa ha maara onwe fa a ga na-eme ihe niile mana o nwere ebe ọ ga-eruo dịka a na-akpazi oke ọ dịka a na-asọ asọ ọ bụrụ mana ichi ịnụ ego anụm di ka kpụrụkpụtụ na